Thank you.

K-5 News FM。

Thank you.

0: K-5 News FM。
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga udto kagabi. GTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
1: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Kunya, naubo ko.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasahag ang butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Ni kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag Clinica Daily Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Daily Fresh.
13: Nagabasa na naman balaka.
12: Lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Daily Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
12: Ganito ako!
16: Tigasi!
12: Tigalapa!
16: Tigasay!
12: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
12: Supplement for men!
16: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
16: May maca
12: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
16: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may
19: Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Kale Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. I Kale Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Kale Gold kag patuluan ang mga mata sang I Kale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Kale Gold.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Inyong napakinggan ang tinig. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
21: Tinig ng Reformasyon.
20: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
21: Tinig ng Reformasyon.
20: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas mga butika! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtanggap.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Mabaka.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix?
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas

0: performance. X-Town DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon, sang McKinley Rossi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sana kainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
0: D3 Bio.
5: I promise you,

0: chama Fireball.
1: Hey, Five! Galinha One Time!
2: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
2: Oh, matigas ito!
3: Nyog!
2: Oh, hindi ito namumunga!
3: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
1: Hey! Hi! Galinga One Time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sa antioxidants pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: buhay? High blood gid ko.
12: Ano sa unang imo? Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bums at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga
16: butika. Mag-joy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko gid.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tiga, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
16: Sige ka kidya!
17: Siyempre! Naka-extend ko ya!
16: Basta sagad nga driver, extend, lover.
5: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan Esther.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan Esther.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Dennis Juan Esther.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: D3 Bio!

0: lukhaw. Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey! Hi! Galing nga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your are always in good health.
4: GTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
7: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
4: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DDX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
4: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipito.
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend
15: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
4: Extend
15: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX X500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitunghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Zinc. Galginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five Galinha One Time.
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, five Galinha One Time.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
7: Correct.
6: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ni una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity. No? So, ang ano ni Anton since ni duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC skip part isa sang aton lymphatic system ano ang WBC ta amo ni mga macrophage ta mga immune system ta ara tatatanan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang nabalang nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ng D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
7: pero
6: part.
7: Pero kung may tonsillitis sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
6: I-oil pulling.
7: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
6: Correct. No?
7: Kag wala na sa plane nga D3.
6: Why na sa plane na D3?
7: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
6: Canker sores.
7: Pwede na mabuligan, Sir Boy.
6: Pwede.
7: Through oil pulling.
6: That is the power of D3
7: ang
6: Bio.
7: Ang D3 Bio, may ara siya MCT, nga kaya niya patyon, ang grupo sang bacteria nga, streptococcus bacteria, Sir
6: correct.
7: Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis.
6: Tonsillitis.
7: Imagine, amaya, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom niyo, wala na MCT. Take note.
4: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
6: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3 di ha. Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3 Bio. Amo na nang epekto si imo. So kung mag oil pulling ka, no imuo niya hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot maabsorb.
7: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw ma-disintegrate Sir Boy.
6: Wasaag
7: sila.
6: So ini siya matap na dayon hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural
7: correct.
6: Antibacterial.
7: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
6: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover
7: and amo nang chore, Sir Boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara dayon.
6: Ara dayon.
7: Kay grabe na.
6: Grabe na.
7: Aton niya sa chore sa ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo nang permente mo. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
6: D3 Bio dayon.
7: Ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling, ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
6: oh, pag-ira. Lain na yung istorya.
7: May nakita ko, Sir Boy, kung plakaong kagitamis, after kaon tamis,
6: mawil
7: pulling ka.
6: Oil pulling ka.
7: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
6: Correct.
7: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, Sir Boy. Amo nang mahubag ang imo kan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Mm-hmm. Or practice ka oral hygiene gamit sa D3Bio, himuon mo oil pulling.
6: Oil pulling, no?
7: Wala ka lingaw, usap-usapa lang na dabla.
6: Correct, ma'am.
7: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, sir boy.
6: Correct, no?
2: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health. News D3Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga udto kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
4: Mighty C, mabaka nga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Carmela ko ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Kunya.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing.
20: Luto na.
19: Ang labahan.
20: Nakasampay na.
19: Ang uniform ko.
20: Naplansa na.
21: Ganito ako.
22: Tigasi.
21: Tigalapa.
22: Tigasay.
21: Tigaplansa.
22: Sa araw si Missy. Ang masusunod
21: sa gabi,
22: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to Mama.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced.
0: 10 syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5,
25: K5
20: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
26: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Pre, sakato lang kahoy, oh. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey, hi! Galinga one time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM. D3 Pio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabagat, mga butka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan.
8: Max4 Biotic.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
8: Max4 Biotic.
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan.
7: Mag-klinika.
8: Max4 Biotics.
7: Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
8: Klinikas for Biotics.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan.
10: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Balik si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
13: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix?
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
21: Clinica Dio Fresh.
20: Available now.
5: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig niyong boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
22: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas

0: Zero, nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Ito ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga lao, ay kay, litsunon tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, ano mo na naan?
3: Hey! Hi! Galing nga wanta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: DTX 500.
10: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
10: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 mo na.
10: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
10: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
5: DTX 500. DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mata.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang test sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extra Superman for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for men.
5: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini carrots.
6: Oo, hindi lang carrots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as ako, tani nga akong magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nuno.
3: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Saling nga, babalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
4: Basta.
3: At tayong engineer man.
1: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga way gana magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. E ning sagay, bla, dula sa gana sa pagkaon, oy basi sa uli, mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga, di, why ka nagigya gana magkaon? Try nyo, anay, B, DTX 500. Parisis ang mighty C. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ang pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
8: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
7: siyam ka mga babay,
8: no? Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C or Pure C ang babay. aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang ito ang psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din sila nga, pangga lang na. Inabala nga, wala, na, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
9: Bati lang sunlog, no?
8: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
9: Alabuton.
8: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito, ang fluctuations ang hormone level, especially sa estrogen, kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae, pag kulang antioxidant, mas heighten ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto magka PMS.
9: Correct kid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
8: Sulit-sulit na ito na ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
9: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
8: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
9: E anong bulong sa PMS, Dok?
8: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong, Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
10: DTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500.
9: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. for better health. And this is prevention, mag-DTX 500 kag mighty si Kapermi.
8: Kung magmasakit gani, Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
9: Gusto? Skyflakes?
8: Sa lagali, ano, dapat tood-tood gin nga orange.
12: Orange.
8: Kay antioxidant.
9: Gusto?
8: Mas, kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
9: That's why pala nakitlawas mo.
8: Pala nakitlawas mo, kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inumgig ka, DTX 500 kag, mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise. Kay, kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
9: Abaw! Nakit, palamanog lawas mo.
8: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
12: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas gyud no, tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga holy men ga fasting for me. Layo sa masakit lawig ang kabuhi sobra sin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation gid per me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinaryo ni sa Pilipino yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gid namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, ma-delay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
8: Hindi pwede 30, Sir Boy.
12: Pwede.
8: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon, cakes palakaon, tamis, no? Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pagig ka. So stressful ka bala. Sila na yang gakatabo nga may problema sa gituwag menstruation. So permina mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
12: Wow!
8: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
9: Ay, ito na.
8: Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa imo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pagusto na kamuda.
9: So, kung gusto nyo.
8: Amo na nga, adlaw-adlaw, git. Inom DTX 500 kag Mighty C. Subong na, sugdi na.
9: See?
8: Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
12: Anong sekreto niya?
9: Milig siya taguay.
8: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit to niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
12: Dizzy, ako no,
9: ang 8, nag-19 ako no, kay last year, 18, plato mo. Uy, ka 19, ha?
12: Kampiyon ni
8: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera, gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil.
13: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo kadlaw-adlaw, no?
13: Basic.
12: Oh, maligo, basic. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500!
14: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
13: So good lang nag-inom ka,
14: DTX? DTX 500.
13: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
13: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500! QC! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Kung wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
11: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
13: Garantisado!
11: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sino yung mga pasyente?
17: Tomas Lusada Jr. sa Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
11: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
13: Garantisado!
11: Pure C Vitamin C.
18: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Sonsaro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
13: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
8: Wala asing gusto nga baho, baho ilog ang imutupad.
19: Klinika mm-hmm. Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh, nagpadugay sa friendship.
8: Ang gapadugay. Nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
12: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
19: Nakapaka-swipe ka mo na.
8: Biskan, wala lang nga pang-swipe na ito, no? Pwede galing mo na pang-swipe mo.
12: Mang-swipe na ka mo.
8: Swipe sa ilok.
12: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod, no? Mm-hmm. This gives you back your confidence na may nga-apply ka obra, mumut. Ka, no? Namin niyang gahagas.
8: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
12: Oh, correct.
8: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
12: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainit-in ka sa imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
8: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
19: Oh, may diabetes ka.
8: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
12: Correct.
8: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
19: Stevia.
8: So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
12: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Mm-hmm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
13: Ay.
12: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni Kinaka-Extend.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Sige,
9: ang memories naton importante ni kinanglanon mo imo memories especially si mga loved one. Paano balabuligan ni Dietri Bayo nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambag nga gaan siya kung death penalty, kuhaan siya kung nadugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo lang, ay dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
8: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
9: Oo.
8: Gin blindfold kami.
9: Ay oo no.
8: May sa tubang na mo may gin ano.
9: Gina Saywardo.
8: Saywar that's it.
9: Oo.
8: Galain ko mo.
9: Di ba kasi linggitan. Gagay.
8: Yung daw ma daw ma walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
12: That is called brain conditioning, no?
8: Yes.
12: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundan ta, paano bala si Dietri Bayo makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
8: Ang Dietri Bayo, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka Dietri Bayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag Dietri Bayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung palainom ka Dietri Bayo adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami kung adlaw-adlaw ka gainom Dietri Bayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. Dietri Bayo lang na.
19: Ang Dietri Bayo hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa siya sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
9: Correct.
19: No? Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So, namiya ang Dietri Bayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sing natawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
12: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramin. Nga ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang Dietri Bayo nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa Dietri Bayo. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why Dietri Bayo is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga Dietri Bayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dok Ramil.
8: So, amo na Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
12: Oh, grabe mo, kabalumang
8: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ngito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
12: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3 Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
8: Wala na glucose, sir.
12: Wala na glucose.
8: Bahuway na siya.
12: Bahuway na siya, no?
8: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Abi nimo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 Bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
20: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing ni Lolo ko na ibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Ay nang panimisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa ka adlaw, 1 month lang kuha nang lingon sa ulo ko, naglubo na ako ng blood pressure.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Magabot ka. D3 Bio.
22: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat wa rin sa normal ang akong blood sugar.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Magabot ka.
23: UC. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Kailisi si Masa. Ang Gimara. Ang bali ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
23: UC. Kag Santhum Plus. Epektibo. UC. Vitamin C.
18: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
9: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
8: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
19: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga bagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung natawag leptin. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Ay. Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
0: Unta ta kaon.
19: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
0: Buhi ng kutsara.
19: Oo, so amo na ang ubra sa nga D3Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog sir boy. No kag ang MCT nga sa D3Bio, nubo ang iyang calories ini i-compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya sir boy. So correct. Kung adlaw-adlaw
8: ka. Matambok halin sa kaan?
19: Oo, sa karne. Kag sa kanon abi, no? So kung nakaditribayo ka kadadlaw, sigurado kaya sir boy nga magnubo ang imo nga timbang balik sa normal.
0: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka kasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini kapulifenol nga makita sa D3Bio who is also a powerful antioxidant.
8: Yes.
0: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa D3Bio kag wala sa plain D3.
12: Kung ikaw ga D3Bio every day protektado ka kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kinlanlan ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa immune ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
0: All right. So kumpletohon ang atong mga
8: D3Bio gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
0: Kulang na.
8: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang man. Dapat D3Bio. BCO. D3Bio.
0: Laing gid jam kumpleto.
8: Kumpleto.
0: Amo
8: ni D3Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tanan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alam nin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM. D3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.

0: Klinika Sport Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagtamo sa bad bacteria sa imubaba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sport Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
2: Juseven lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko?
3: Ano sa una ang blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
4: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabakan mga butika.
8: Mag-joy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sakay ka kidya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver, extend love.
1: Extend Supplement for Men!
10: Yahoo!
1: DTX 500!
10: Okay!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is
0: like... Madalong kag alerto nga paminsarod.
2: Vitamins 2 is then...
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is...
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka! Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Day.
1: At ano ang akong role, Day?
0: Bali, ikaw ang kagaw. Hey, Day! Galingaw ang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
3: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan. Sa matasig nga pagtingula, kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. GTX 500. GTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
3: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dalbi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
3: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag Clinical Daily Fresh
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Daily Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Daily Fresh
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito.
13: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
17: Extend
16: Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
17: Extend
16: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
21: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500. Mahal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga unto kagabi. GTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag
0: ang GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula, ako nga ubo ko.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing.
10: Luto na.
9: Ang labahan.
10: Nakasampay na.
9: Ang uniform ko.
10: Naplansa na.
11: Ganito ako.
12: Tigasi.
11: Tigalaba.
12: Tigasay.
11: Tigaplansa.
12: Sa araw si Missy. Ang masusunod
11: sa gabi,
12: ako ang bossing.
11: Dahil kasangga ko
12: ang Extend
11: Supplement for Men.
12: Lourdes,
11: tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to Mama.
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
16: News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: Balay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Dua lang man kami, ah.
1: Ah, dua ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo da istorya, anay, eh.
2: Hey, my galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sanditri Bayo, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may PCO!
6: Ang PCO!
5: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga butika!
5: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio!
6: Ang D3!
5: Yung may PCO!
6: PCO!
5: Yung may D3!
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-clinical!
9: Max4 Biotics!
8: Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw.
1: Klinika Sportbiotics.
2: TTX 500.
3: Hindi na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level?
2: TTX 500 na.
3: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. TTX 500 na.
4: TTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
6: Sugar.
4: TTX 500.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
4: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggod,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataal sang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
3: Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
3: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juan is dead.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juan is dead.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis Juan.
12: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: D3 Bio.
25: Hey.

0: KK5 News FM. News FM. E3Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga D3Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Basing UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics! Sporbiotics!
3: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Sporbiotics!
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Sporbiotics!
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
0: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Catalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Dinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
13: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera, sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: 5 Galingawanta!
1: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tada ba himo?
0: Hey, hi, Galingawanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yung pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Hindi lang carrots, mga doon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga ako magkaon ko balot, kalingin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali nga naman, ano yung mga flowers na damong probiotic.
2: Mas na.
1: Ano na yung engineer na?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryan ta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na karong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-detect 500 gag may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. Mm. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Ah, kadamo, gali ba?
5: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
2: Mm.
5: Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig.
2: Mm.
5: Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw.
2: Mm.
5: Amo na ang dako nga palamang kutanon.
2: Mm. Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
5: Mm.
2: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
2: Mm-hmm.
5: Di, ang isa ka soft drink siya 12 ounce.
2: Mm.
5: No? Siyam ka kutsara nga kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing
5: no? Ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mm-hmm. Maga-lose weight ka, sigurado. Gid ina, isa sang mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
5: Mm.
2: Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, da wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
5: namit
2: inom soft drinks. Mm.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gito ang matamis nga pagkaon.
2: Mm.
5: Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sa ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
2: Mm.
5: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuon nga pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaitis siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigili Dr. Mel ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kauntamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos mag-count sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sea or pure sea good nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag palainom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jiri gusto last eye kay.
5: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ang palaya extra nga bugala sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Lay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Sa nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
7: Tatigi ka namin sang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balido ka mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat gan nagakadula ang mga wrinkles kag folds sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 gagmay TC, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS con polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
5: mga
9: no?
5: Dysmenorrhea.
9: Correct. So hindi ka magka diabetes, so hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MITC.
10: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag MITC.
5: Mahypo kag mahyper na, sir, boy.
10: Mahypo, mahyper, DTX 500 and MITC could help you in prevention of these anomalies nga. Ano ni blan thyroid gland? Thyroid gland, todo amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka ka-hyper, o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ, because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag MITC. Take DTX 500 kag MITC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MITC, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MITC or PureC. Awon din ra bago panago-nago lang na siya.
9: Ano ang sekreto niya?
8: Milig siya tagoay.
5: Once ka panago siya bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit niya ipamasahi. Kabla ko kung ano sino ang gapamasahi sa iya, pila edad, sir boy?
8: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug ko mo. Oy, 19 na.
10: Ah, kampyon ni
5: Mike. Kabla ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
8: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kung tinto si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung nang imo hapon, DTX Beauty Soap.
6: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilatong score ganito? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mo. Inumpisahan ko wala gamit ka POC. Napair na galingin ang ulo ko mo.
6: POC Vitamin C! Kag Cellphone Plus!
14: Garantisado!
6: POC Vitamin C!
15: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
9: Mahilig mga kape.
5: Mahilig sila mga kape.
12: That's why sa Dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
9: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindalato ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duha ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duha ka DTX.
5: Ati mas nami ya, sir boy. Tested and proven ya, kung gakapi ka, pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
9: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
12: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo silula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. Mm. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
5: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Yes. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung masads, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
9: extend
12: okay. Lagi pa na sutiro
5: ang extend sir boy, kung iupon mo sa kape mas dasig ang epekto mo
12: nang extend nga pa namin isang blood flow kung nami imo blood flow nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo selula, nami man ang paghimos sa mga carbon dioxide nga mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasunod sa aton lawas? Let's talk about it, how Ditribayo helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw ng sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar Ditribayo antes magwa. Para kuno, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa detail bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyong naubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na ka mo sa barko, ay bakal ka mo sa detail bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurine and because of its medium chain triglycerides. Basta prangkaso, ubusip on kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurine nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito, ang MCT, and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotics sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance, hindi pa, hindi na magano sabat din effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaas sa imo ba mm-hmm, para hindi sakit magtulod. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang mm-hmm sa tubig. No need ka inon gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
10: So, kung magpanamit, kuha sa DTX Premium, puga is ang duwa ka D3 Bio.
5: Pwede.
10: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses ngayon ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una nga, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
10: resistance ka.
5: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics. Both, sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gidya dipinsay ay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa yung probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
10: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sa imo immune system. ginabus ni DT Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon kung ikaw ga DT Bio adlaw-adlaw.
6: DT Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kag mikrobyo. Ang DT Bio ka na. Ang DT Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag DT Bio, adlaw-adlaw. DT Bio with Physio.
14: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular na regla, sa pagtumar ko sang DT Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: DT Bio, ang DT Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may DT. Mapagats, mga buti ka. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Sino yung mga pasyente?
17: Tomas Susada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
6: Pure C, vitamin C, kag Cellphone Plus.
18: Garantisado!
6: Pure C, vitamin C.
15: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa, kag bala. Ito ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, DT Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tuban, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag DT Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang DT Bio, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pag-tonser boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa DT Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka DT Bio, tingala ka, normal imo pupo.
9: Na, may ang pupo mo.
5: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa DT Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si DT Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
9: 14 hours.
5: Untat ka man gali.
9: Nalumbos.
5: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
9: Mahigatin.
5: Kita mo lang. That's how effective is DT Bio.
9: Yes, kagang kanami pag sir boy sang DT Bio, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imong kinahanglanon, sir boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang DT Bio, no, nagabulig niya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, nga ang imong digestion, absorption, pigaw gid. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kaya kung gusto mo naman magpa reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag satiety hormone, sa ang ginatawag magnormal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
10: sakto na, Doc.
9: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa ngatong nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
10: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambag niya ito kramil, sa naubos niya ang 50 capsules niya, niya ito busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipuno na siya sang medium pain. Like,
5: kasi hindi na magkaon, sir boy.
10: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
19: Correct.
10: Sir PD,
12: ang DT Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong cellula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Doc Sam. Agad, hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si garilyo tupad mo, kapag ni garilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT sang D3 bio. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po latun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung D3 bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
10: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung mata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mga workout, kag wala ka kinanaan, ay nilang sa apat ka D3 bio. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo at bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw.
5: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
6: D3 bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga ka pangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag-D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCT, nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 bio! D3 bio with physio!
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 bio.
6: Ang D3 bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3 bio!
18: Impormasyon sa kaayong lawas.
5: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
23: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
22: Ang best friend sa mga kababaihan.
23: Spore Biotics.
22: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
23: Spore Biotics.
22: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
24: Katalina Habagat.
25: Anong ginabatsyag mo?
24: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamit na gitsa akon nga mat.
6: TTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
6: Mighty C
19: mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX
0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
7: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
4: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
16: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala nagkidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
18: Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
19: Extend supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend, isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
1: Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
25: D3 Bio.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawa.

0: DTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nagregular ng akong pamulanon kag nadula nang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio.
2: Ang Visio
1: yung may D3.
2: D3 Bio,
1: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio,
2: ang D3 Bio
1: yung may Visio.
2: Ang Visio
1: yung may D3.
2: Patakas, mga buti ka.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Mags 4 Biotics!
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
5: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
5: DTX 500!
1: Masalika!
5: DTX 500!
1: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Kira tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamahal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Pretonyo, tayo. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik.
1: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, mustabo lang agabi pre.
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Dikasin.
1: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
18: Pi

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Ditribayo, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
0: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina, mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Dina ka no? Ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywa.
10: Sa kadlo kapila ka mag-inom
11: sa DTX 500.
9: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina
8: pa siya. DTX 500!
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ogali C.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Man. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso.

0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Tagiharaman sa inyo.
0: Ang balasahon gikan sa Ebanghelyo sunod kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa umuman nga adlaw, nagwa si Jesus sa balay nga nagkadto sa higad sa dinaw sa diin nagpungkos siya dito sa pagpanudlo. Tungod kay gintipunan siya sa madamo ng mga tao, nagsakay siya sa sakayan at nagpungko dito samtang ang mga tao nagatindog sa higad sa dinaw. Madamo ng mga butang ang ginturlo ni Jesus sa ila pagi sa mga palanggiran subong sini. May isa ka tao na naglakat sa pagsabog. Sa pagsabog niya sa dinhi, ang iba nagtupa sa dalan, kaga mga pistis ng dapo pag nagtupa sini. Ang iba nagtupa sa batuhon ng mga duog, sa diin hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay, nagtubo ang dinhi, tungod kay mabamadamo ang duta. Sa udto na ang adlaw, naglayong nalayong ang bagong tubo nga tanong, kag tungod kay hindi gid madalong ang gamot sini, ang tanong madali nga malaya. Ang ibang nga bini nagtupa sa duta nga may mga talungon, kag nagtubo kag naglumos sang mga talungon sang tanong. Pero ang ibang nga bini nagtupa sa maayo nga duta, kag ang mga tanong namunga. Ang ibang sini nagpatuba sa isang gatos kapilo. Ang ibang sini 70 o 60, ang ibang 30. Kag si Jesus nagsiling, kay magpamati ka mo kung may dulugan ka mo. Dayo ng mga gitutunan, nagpalapit kay Jesus kung nagpamakot sa iya, nga nagambal ka sa mga tao pagi sa mga palanggiran. Si Jesus nagsabag, ang pagkaibalo sa mga tinago sa ginarihan sa langit, hinatag sa inyo kay hindi sa ila. Ay ang tao nga may pagangup, paghatagan pagit, agod nga magsulubra ang iya nga may baluan, pero ang tao nga wala sing pagangup, bisan ang juta nga iya na ibaluan, pagakuhaon pa. Nagambal ako sa ila, pagi sa mga palanggiran, tungod kay nagatulog sila, pero hindi makakita, kag nagapamati sila, pero hindi makabati, ukon makangup. Gani natuman sa ila ang tagna ay sa siyas nga nagasiling. Ini nga mga tao nagapamati lang nga nagapamati pero hindi makango. Nagatulok lang sila natulok pero hindi makakita. Tungod kay ini nga mga tao matika sing mga aulo. Gintakpan nila ang ila mga dulungan kagintiyong nila ang ila mga mata. Kay kung hindi sila nila pagimuon ini, basi makakita ang ilang mga mata, makabati ang ilang mga dulungan, makamup ang ilang mga pangunauna, pag magaliso sila sa akon. Kiring sang Diyos, kako magayo sa ila. Kamuin niyo malipayon, di, kaya ang inyong mga mata nakakita, ang inyong mga dulungan nakabati, doon dumali niyo ini, madamo nga mga propeta, kag mga tao sang Diyos, halagando mga magtanaw sa inyo nakita, pero wala sila makakita. Kagluyag magpamati sa inyo, ginapamatian, pero wala sila, hindi sila makabati. Gani pamatiin ninyo kagtunti kung ano ang kaulugan sang palanggiran na nungod sang pagsabog. Ang managpamati isang mensahe na nungod sa ginarihan, pero wala makangup, kangay sila sang dinhi na nagtupa sa alagyan. Nagabot ang yawa na nag-agaw sang tagsabog sa ila sa ipusohon. Ang dinhi na nagtupa sa batuhon na duta, amo ang mga nagpamati na nagabaton sing malapayon sang pulong, pero wala nila ini magkatudok kalagadugay sa ila. Gani ko nang abagabot ang kapipitan ukon pagingabot, tungod sang mensahe, nagabiya sila dalgila yon. ang bining ka nagtupa sa mga talungon, amuang nagpamati isang ginsahe, pero ang mga palaligban sa mga pangabuhi, kagang pagigugma sa manggad, nagalumos sa mensahe, kagula ini nagapamunga. Ang bining ka nagginta, yung sabog sa maal nga duta, amo ang mga nagpamati isang mensahe, ka nagahangok sini, nagapamunga sila, ka nagapatubas ang iban sa ila, sa isa kagatos, kapilo, ang iban 60, kapilo, ang iban 30, kapilo. Ang Ebanghelyo sa ating Ginoo.
1: Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesus Kristo.
0: Payara kita nga sulat pastoral sa aton arsobispo sang kapis para sa adlaw sang magagmay nga Kristiyanong Katilingban, mga DEC. Mga pinalangga ko nga mga utod, nagpaambit si Jesus ang palanghiral sang manugsakop sang bini sa aton Ebanghelyo subong. Lalto pa ang mga bini na sari nga kasi sang duta, may iba nga nagpanggamol, ang iba nagtubo sin makadali lang, ang iba na lumos sa mga tunukon, ang mga nagtupa sa mahal na duta, pag nagpanunga si isa sa datos kapilo, ang iban 60, ang iban 30. Sa aton katilingban, kinasapukban sa nilisari na paagi ang mga binhi. Mayo ini ang mga binhi, bangod mga pulong ini sang Diyos. Ang pamangkot karon hindi kung ano bala ang Diyos padayon na nagasapok, kundi kung bala ang aton mga tukipusuon, ang aton mga katilingban, maayon ang mga duta nga nagabaton sa iya pulong agudmak pamunga ini. 75 katuig na ang nakaligad sa tanom ang binhi sa isa kabag-ong diocese. 50 katuig man ang nagligad sang ina nagtubo pa gid bilang isa ka metropolitan archdiocese. Sa sining mga dekada, ang Diyos padayon nga nagasabog sa iya grasya para sa pagwalo sa Banghilyo, sa pagsaulo sa mga sakramento, sa pagpanaksi sang hindi maisip nga mga pari, mga relihiyoso, mga katekista, mga laiko, mga leader, sa mga matutong ng mga pamilya. Pasang ating ginaani karon bunga sa mga henerasyon na nagbaton sang pulong sang Diyos kag nagtugot sini na magbago sang ilang mga kabuhi. Gani ang aton tema, Generations of Heaven's Blessings. Nagapanungdom sa aton ang taksa kainerasyon na kabaton sang dini sang pagtuo kintagod ini na may sakripisyo kag katutom kag ginatag ini sa masunod nga henerasyon. Ang mga visit ecclesial communities naton nalakip sa pinakamanggaranon ng mga bunga sila na bindi. Sa aton pagwalandong sa Ebanghelyo karon, umangkutong naton ang aton kaugalingon. Anano kita nga sahi isang duta? Anano nga sahi isang duta ang aton mga basic ecclesial communities? Nagapamunga bala diri-diri sing bugana ang pulong sa Diyos para sa simbahan at para sa palabuton ng henerasyon. Base sa aton konsultasyon, kadamo ang nagapanawagan na imuon ang mga basic ecclesial communities bilang isa ka sentro at prioridad sa aton kabuhi pastoral. Yari na diri, ini sa aton vision mission statement, kita ang simbahan ang nagabantala sa maayong balita para sa magagmay ng mga Kristiyanong Katilingban kagagibing relasasyon para sa BEC bilang nagapamunga, nagapanguna naton nga prioridad. Madugay na ang BEC sa aton diri sa Kapis. Magulgay na ini naging sabog diri sa Kapis. Apang natalupang na naton nga kinanglan mapukaw, mapabagko, o mapagpagsik ini sa espiritu sang sinulidad, abon nga manginbuhi, pati pasipado, misyonaryo, at mas malapit, mangin, malapit kita sa isa ka isa, inabangod kita ang simbahan. Sa piyak sang pagpaglangkat, pagpagimitasyon, magpadayon kita nga may paglahong, tritiyan kita nga may pagpagpagpagdanay sa pagpanglakaton, inatong pagdali-daliun ang proseso sa baylo magbalik kita sa mga matuod nga pundasyon sa sini nga misyon. Tipuno na at liwat naton ang aton mga utod, magpabalik po ang mga hinay layo. Agaw naton ang mga pamilya, mga organisasyon, mga individual na kagtipibon liwat ang katahum sa pagmasakop sa isa at katilingban sang pagtuo kag pagdisipulo kay Kristo. Magpamati kita sa isa ka isa, magdanay ka magdihon sa mga leader na may espiritu sang pagservisyo. Bukuson naton liwat ang aton mga katangtanan kag pabaskugon ang espiritu sang pagabinitanay kag pagginuligay. Ang BC amo ang ministeryo sang presensya, ang presensya sang simbahan sa tunga sang katawhan, pag ang presensya ni Kristo sa tunga sang yakatilingban. Ang BEC nagapanumdum sa aton sang simbahan una kaglabaw sa tanan, isa kapagubdanay sa mga tao na nagapamati sa isa kagisa, nagatipon sa isa kagisa, sang naglakat sing tingog kay Kristo. Ang mga BEC hindi lamang duog sa pag-alagad, dogman ini sa pagdihon sa mga alagad sang simbahan. Sana natin natanaw, natunaw ang kabuhi sang pag-alagad kag ang pagmangin misyonero sa aton mga katilingban. Sa sulod sang DEC, ang pagtuon sa pagtuo ng inkonkreto sa pag-alagad sa kabuhi sang komunidad. Gani mga utod, subong adlaw, nilagda kita at kibol, pagbagoon liwat ang ating pagkasapo sa ating mga BEC. Magbalik sa inyo, mga BEC, kilalaha ini, suportahi ka mga inaktibo nga kabuhi, nga kabahin sini. Sa sining pagdayon, pagpadagayon naton sa pagbabakod sa ating mga BEC diri sa Archdiocese, ikaw kabuhi naton ang espiritu sang kaingod ko, utod ko. Bilang isa ka importante nga sadsaran sang aton mga katilingban. Ang matuod nga kahulugan sang BEC hindi lamang yara sa mga programa o mga pagtinipon, kundi sa matuod nga pagpatalupangod sa pagatipan sa aton mga kaingon sa ila pagtuo, pagpangabuhi, kag pagpangabuyo. Bagay ini, ginatukod naton ang isa kasimbahan nga mas malapit sa katawhan, nagabinuligay, nagaugdanay bilang isa ka pamilya sang Diyos. Kabay pa nga ini manging kabuhi kag kinaiya sang ating pagpasad, kagpadayon ng pagpapag-on sa mga BEC diri sa aton archdiocese. Ginagdaw kuman ang aton mga organisasyon religyoso, mga hublad, ministries, mga prayer groups na magpartisipar na magsuporta sa aktibo sa BEC. Ini nga nagagrupo hindi dapat mahamulag sa komunidad sang parokya. Ginatawag sila sa pagpapakot, sa pagpagigambit sa misyon sang simbahan, sa sulod sa mga BEC sa mga sang parokya. Magbinigay ka mo sa pagpasan sa mga kabukaton sang isa kag isa. Ang aton nang panggid naton sa ating BEC, dapat natin kilalahon bilang konkreto na relasyon sa simbahan sang kubos. Madama sa ating BEC ang nagapalhamtang sa mga kubos ng mga komunidad. Sa taksa ka krisis, kabudlayan sa ekonomiya, nagataas ng presyo, balatian, kalamidad, kung pagkadula sang trabaho, ang mga kubos ang mugit pirmi ang una ng apektado kag nagaamtos. Manglid alagyan sa isa kabuot nga pagkita sa matuod nga pagyugma pagi sa pagtaho sa dignidad sa mga tinuga sa Dios. Makabasan kita sa isa ka tilingban nga nagapanaog sa kabuton sa Dios kon aton ginaprotektahan ang dignidad ng taksa-taksa ng kapinapadayon ang paghari ang gugma sa tunga natin. Ang BEC sa kagportante na tanda sa pagkasunod na paglusa sa simbahan sa mga kubos na nagakinanglan. Pagi sa mga BEC, ang imol ginatatagan singgahong namin aktibo ng mga ibanghilisador na nagapamatuod na bisan sa tunga sa taimulon kagkabudlayan mayana sila na dako na bahin sa kabuhi kagmisyon sa simbahan. Samtang inasalog natin ining aton hubiliyo, pasalamatan natin ang Diyos tungod sa hindi maisip ng mga henerasyon na matutong nga nagbaton na nagsagot na nagtugyan sa binhi sa pagtuo sa aton archidiocese. Dapat nga tagsa ka basic ecclesial community mangin maayong na duta sa din ang pulong sang Diyos padayon na nagapanggamot, nagatubo, ka nagapamunga, simbunga sa pagkabalaan, gugma na piniputli, kagmisyon. Kabahit pang si Maria Eloy sang simbahan, magupod kagmagbindisyon sa ating mga diisis na nagabulig sa ila na magtubo bilang mga katilingban sa mga misyonero na nagadagdag kay Kristo sa tagsa-tagsa. Sain, Victor Vivendico, Arsobispo sang Capiz. Magtindog na kita kag magpangamuyo. Nagatuo ako sa Diyos nga may magagawang sang tanan. Magubuha sa langit ni sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo yan ang pagpukto ng ating Ginoo. Kinpanampon sa lalang sa Espiritu Santo. Inanak ni Santo Maria Dine. Kinsakrisugo ni Poncio Silato. Inang Santa Cruz na matay kag inubong. Tanawag sa mga mamatay, pekato sa ating kapag siya nagagalito. Kumayan sa mga lang, panagaling ko sa tusang Diyos na may makagagang sang tangan. Gigan dito mga karito sa liwat, sa pagukong sa mga pwito sa mga mamatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkogdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sila, sa pagkabalang sa mga lalo, sa pagkabi ng wala siyang katapusan. Amen. Bilang isa kapamilya sang Diyos na nagasaulog sa ating hubiliyo kag BEC Sunday, magpangamoy kita nga may pagsalig sa amay na nagapadayon sa pagbago sang bini kang iya pulong sa tagsa kainerasyon. Ang atong sabat, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Para sa Santo Papa, sa aton obispo nga si Victor, mga pari, mga diakono, kagdanan nga nagapanguna sa simbahan, nga padayon sila nga mangin matinumanon nga manugsab ug sang pulong sang Dios, kagmin mga ayo nga manugbantay sang iya katawhan, mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Para sa aton Archdiocese sang Capiz, nga ini nga selebrasyon sang 75 katuig bilang diocese, kag 50 katuig bilang Archdiocese, mangintiun sang pagpasalamat, pagbag-o sang kabuhi, pagpadayon sang misyon sa tagsa kaparokya kag basic ecclesial community, mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Para sa tanan nga mga basic ecclesial communities, nga mangin mabinungahon sila nga duta para sa pulong sang Dios. Sa diin, ang mga pamilya nagapangamuyo sing tingog, nagaygugmaanay, kag nagabinuligay bilang isa ka Kristiyano nga komunidad, mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Para sa aton mga pamilya, mga ginikanan, kag mga kabataan, nga ang binhi sang pagtuo nga gintanom sa ilang mga tagipusoon mapadayon, kag mapasa sa masunod nga henerasyon paagi sa ilang maayong halimbawa kag Kristiyano nga pagpangabuhi. Mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatili ang amon pangamuyo.
2: Para sa mga kubos, mga nagamasakit, tigulang, nagapalisod, kag mga nagapalayo sa simbahan, nga makita nila sa aton mga komunidad ang pagigugma pagpagatipan ni Kristo, kagliwat nila mabadyagan niya sila kabahin sang pamilya sang Dios. Mga muyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatili ang amon pangamuyo.
2: Para sa aton nga nagatipon subong sa siningayo Eucharistia, nga mangin maayo kita nga duta nga magabaton sang pulong sang Dios. Agod nga ang aton kabuhi magpamunga sing madamo nga gugma, paglaom, pagpag-alagad para sa himaya sang Dios. Mamuyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatili ang amon pangamuyo.
0: Amay nga may gugmaon, ikaw nagsabog sang binhi sa imupulong sa tagsanamon kay nirasyon, matunay ning amon mga pangamuyo, kagimua kami nga mabinungahon nga mga sumulunod ni Kristo na nagatag sang paglaom sa kaligutan. Pinapangayon namin ni, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

0: mga muyo, kamo mga utos. Ako na nga ito ng sakripisyo, mamutan ng taas ang Diyos, amay magagahong sang tanan.
1: Matunol ang taas ang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan ko sa mayan sa iyang alan, sa kaman kapuslanan, kagsabugos niya nga san sa iglesia.
0: O Diyos, nga mo na may tamdang mga dulot sa imo simbahan, nga nagapangamuyo, nga nagapakiluoy, itugot nga mo nini, pakingabitan, akon magdugang ang amon pagkasantos. Kinapangalanam nini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagiyaraman sa inyo.
0: Bayaw ang inyong kasing-kasing.
1: Nabayaw na naman sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo ng ating Diyos.
1: Takos kag-angay gi.
0: Ikaw ko mapuslanon sa amon kaluwasan na sa giyapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamanan ka walay katapusan nga Diyos, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa pagkatao sa iwala, hinbayo niya ang amon kinaugali na napukan sa iyong pag-antos, hinpanas niya ang amon mga sala, sa iyong pagkabanawalin sa mga minatay, iyong ginatagsamon ang kabuhi ang wala sa katapusan, kag siya pagkayob sa imo tuwa amay, iyong ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginarigan. Ganipot sa mga aglis ng mga santos, nagamba kami sa walay unta, sang kalantawon sang imong imaya nga nagatili.

atunutan yung kilong o sa tanan ng talansan, at ang kami sa pagidait sa amon mga inatlaw. Buligi kami agad maluwas kami giyapon sa sala. Paligod na kami sa tanan ng mga palaligban, samtang nagpabot kami isang bulan at law maamon ginalauman, nga magabalik sa Yesu Kristo, maamon man nuluwa.

0: panginoon si Kristo, ikaw na pinilitay mong apostoles, ang pagidaat ginabilin ko sa inyo, ang akong pagidaat ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuo sa inyong simbahan, kagsunusin mo ginsiling, at agi kami sing pagidaat at pag-iusa, kao nga nagkakabit at nagahari, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidaay sang Ginoo yara giyapon sa inyo.
1: Pagiyara man sa inyo.
0: Ang katagay kita sing pagidaay.

0: Yari ang korderos ang Diyos na nagawala sa mga talasang kalibutan. Bulan kita kinadapit sa bangketi sang kordero.
1: Ginoo, dili ako tapos na magsulat ka sa akong kulian. Apang init lang lamang isa katulong kag mag-aayo ang akong kalasya.

0: Mayara kita ng second connection para sa mga misteryo katulig mo sa panika kagagagay. Ang pagmindinar natin nga malimpyo, ang doob para huwayan sa aton mga nagdaliwan nga mga kapamilya. Tanda sa aton pagrespeto kagpagpalangga sa ilang. Gani ginahinyo, ginahinyo hamili nga buhi. Hulyo 14, 2026, sa takna ng alas 9 sang aga, pagkahiwatan ang solemn sang feeding mass bilang pagtakop sang Jubilee Celebration sang Archdiocese sang Capiz. Ini pagatambungan sang Papal Nuncio nga si Cardinal Papal Nuncio, mga Cardinal, mga Obispo, mga Kaparian, kagkitaman ng mga tumuluo. Ang misa pagapangunahan sang Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown. Sa siningak ang tanan kansilado ang alas 8 ng misa sa aga sa Hulyo 14. Ginapasalamatan gid nato na aton mga sponsors kag laog offerers sa siningang misa nga amo ang Knights of the Holy Family. Signed, the Reverend Father Isil B. Delfin, SLL Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception. There will be a Concilio for Women 105 on July 17th to 19th, 2026, at the Concilio House, Lawan, Roa City. Concilio is a Spanish word which means a short course in Christian community living. Therefore, we are inviting Catholic women, single or college students, or married in the Catholic Church, professionals and non-professionals from 20 years and old and above, to join and discover the beauty and joy of this meaningful weekend encounter with Christ. Rectoras, Sister Josilia Ruth and Sister Nining Patacandolo, with the guidance of Reverend Father Anthony Aguason, Spiritual Director.
1: Mga muyo kita. O Ginoo, itugot ang amon pagbaton sing masunsun sining sakramento, magdugang samon sang bunga sang kaluwasan, kinapanginaw nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo yara sa inyo.
0: Kagyara man sa inyo.
1: Bendisunan kamo sang Dios nga magagawang sang tanan, Amay, Anak, sa Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Magpasalamat kita sa Dios. Tapos na ang aton misa.
0: Salamat.
1: Mayong aga sa inyong
0: matana. Mayong aga ng
2: Pati. KK5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ma-checklist
5: na pa. Doc Ramel, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians.
4: Mm-hmm.
5: There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
4: Uy.
5: Ubos.
4: Oh.
5: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
4: Uy.
5: Oh. Even
4: may
5: mother
4: ka nga nagkapatay.
5: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources.
4: Mm.
5: May virgin coconut oil which is lauric acid bio. Kag ina sa gin proseso ginbutang sa D3 bio.
4: Wala
5: sa D3.
4: Oh, di ba?
5: Ordinaryo.
4: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may matured na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyador, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan because of monolaurin. Amo nga pasalamatan na to ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayen-an inang didi kag makaproduce gatas para sa kabataan para ang tao makasurvive kag makadamo.
2: D3 Bio.
4: Correct. Another checklist.
6: Gusto ko ang D3 Bio.
5: Duha ka
6: over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
5: Economy na boy.
4: Gusto kuya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
6: gusto kuya makabayad ko sa utang ko.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
4: Nga sir mo yaw, ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
6: Is ketones. No? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques nga gadisturbo sang aton neuron signaling. No? Kung baga din siya gadiposito, gadiposito ni siya sa tunga, sa duha ka neurons, ti hindi nakakommunicate.
5: Sa mga dendrites, no?
6: Sa may mga synapse, ti that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
5: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad, gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Mad D3 Bio ka gidyagali dapat?
6: Mad D3 Bio ka gid.
5: The best para sa may edad.
6: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
4: May mga selula na sa brain cells nga may mga resistance tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
6: Type 3 diabetes na. Munang namban ni Dok.
4: Diabetes in the brain. Natigulang kaga diabetes in the brain. Amo na siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala
6: when
4: na sa
6: D3. Sa ordinary nga vitamin D3.
4: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinakadabester po. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo ba malikawan ang pagkadunot sa imo unto, malikawan ang pagbaho sa imo ginawa, layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums, kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imo nga flower.
5: Correct.
4: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
5: No.
4: Ga-travel halin sa latrasa.
5: Butangan mo to barrier?
4: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pa.
5: Wash mo na siya.
4: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, ansara, ipasulod mo git.
5: Pwede man, ginausag
4: niya. Ibuhan mo siya suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo ha?
5: May applicator.
4: Ibuhan mo oil lubricant.
5: Uy, mayon siya nga lubricant ha.
2: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics. Sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
9: Fat Deliver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX 500.
11: Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, saka sales rep.
13: So una,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapigan na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Rosanne. Bao, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
16: Extend Food Superman for Men.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: Lingawan.
1: Good morning, good morning sa aton nga mga ka-K5. Subong adlaw sa ang Domingo. Kung Domingo na, K5 Sunday Balita kag Kalingawan na. Mga ka-K5, subong adlaw sa ang Domingo, Hulyo 12 na kita sa bulan sa okon na tuig 2026. Sa kaungdan, kaupon sa gihapon ang inyong mga ka-K5.
2: Ka-K5, Rodney Daban Dalano.
1: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Ka-K5, Rodney, good morning!
2: Good morning, ka-K5, Myla. No? Temprano pa, Domingo. Domingo nga adlaw, kag-masadya ang aton sininga aga, ka-K5, Myla. Ay, mga aga, ka-K5, Myla. Okay man, Ayhan.
1: Yes. Maayo gid ka K5 Rodney, no? Ilabi na nga ang aton tiempo. Maayo man.
2: Ma, siguro ka K5 Myla, no? Hindi ka pa magaling ka ina sa habol ay.
1: Amo gid ka K5 Rod, no? Kag syempre. Una danay, isa gid ka pagpanamyaw sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok na kag nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Sa tanan naton nga mga ka-K5 nga nakatutok sa 100.9 nga lilisuan sa ilang mga radyo. Subong man sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok kag nagalantaw pinagi sa aton nga Facebook Live sa K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 Rojas Digital.
1: Pinagi man sa aton nga mga or sa aton dira nga mga ka-K5 nga nagapamati pinagi sa aton nga sister station sa 89.7 K5 Radyo Tagbuana Isabanwa sang pila.
2: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio Sabanwa sang Hamindan.
1: Kag K5 Road.
2: Yes, kag K5 Man.
1: Daw lain ang energy subong ni ka-K5 Road niya.
2: Dapat lang, Domingo. Yan, da ka-K5 Myla. Tapos na ang mga lalabhan. Dapat chill-chill na lang bala. Kumbaga, ka-K5 Myla.
1: Okay. So, sa subong Domingo, isa naman ka matahom nga Domingo ang aton subong ginasugata. Sugata, git ka-K5 Road.
2: Yes, dapat git. Sugataon ta, ka-K5 Myla. Sugata kag hak sa hugot.
1: Gani na sa aton dira nga mga ka-K5 sa subong Domingo. Upda ninyo kami ni ka-K5 Rodney. Sumugod alas 7, tub-tub.
2: Alas 9, ka-K5 Myla.
1: Yes, kay maghahatag kita sa ang pinakabagong mga balita. Inspirasyon, kalingawan, kag syempre madamo nga mga kaladlawan ka K5 Road.
2: Yes, gani hindi anay pag-iilis sa istasyon. Kaya dali lang na sa K5 News FM Rojas. Ang Domingo ninyo mga ka-K5 mas mangin masadya. Pero ka-K5 Myla, ari, may pamangkot ako kay itong Domingo yanda.
1: Yes.
2: For sure, may ginapreparahan ikaw sa inyo sa itong panimalay. Apang kay yanda nga tion, duty anay kita. No? By the way, ano ang paborito ni mga pamahaw ka-K5 Myla kung Domingo?
1: Ano? Kung Domingo ka-K5 Road, no? Naka-depende kung ano nga, ano-ano ang tiyempo. No, kung sa subong, kung subong, oh, malamig-lamig ang paniyampo, kalabanan gid, manami magpamahaw sang uga. Dayon, may partner ni nga noodles, mm-hmm. Kundi man gani, laswa ka K5 Road.
2: Wow, temprano pa may laswa ka na ka K5.
1: Pero muna manami nga sudanon kun medyo malamig-lamig ang panyampo.
2: Correct.
1: Kag maulanon.
2: Okay, syempre dapat nakakapis ang DTX Coffee Mix.
1: Yes.
2: Di ba na ka K5 Myla, no? Mm-hmm. Kaya ang DTX Coffee Mix ang healthy nga kape. Bakit nga, hindi ka lang yan nakakape, kundi nakadetox ka pa ka K5 Myla.
1: Ma-detox.
2: Detox.
1: Ikaw ka K5 Road, yes, balik ko sa imo.
2: Okay.
1: Ano ang imo paborito nga pamahaw kon Domingo.
2: Wala ko kabalo ka kay Mayara, gali sa ano, no? Kung buot no, my daily choices. My daily option, gali na eh.
1: Yes, depende sa imo ka kay 5 road.
2: Basta nga, kung nga regular nga pamahaw ka kay 5 mile lang, kape ina. No? Dapat may kape, hindi madula ang kape. Kag syempre, dapat may rice. Kag depende na, no? Syempre, kung pamahaw, prito-prito ka kay 5 mile lang.
1: Yes, kay K5 Road. Kay, then, syempre, kung aga pa, do, mabudlay, hulag dayon. Pero, kinahanglan nga suguran ang adlaw nga mangin productive kita ka K5 Road.
2: Correct, ka K5 Myla. Pero, by the way, ha, dari sa kapis, daw, observe ko, akong bala mga kapamilyahan dito, ya, daw, hindi yan madula ang seafood. Nano ni man, seafood capital, gidman, no, hindi yan madula-dula. Kung wala sa morning ka kay Malayla, ara sa udo o kung sa gabi, may seafood.
1: Yes, kay ito yung syempre subong na no, nang galikaw ang aton nga mga ka-K5 nga magkaon na isang karne, isang baboy ka-K5 Road.
2: Yes, okay. Medyo daw may ari ni Risgo. Yanda ako, daw pa yung ligroso. Yanda ang baboy. Muna galikaw-likaw sila. So ito gani, kay ginlahog-lahogan ko ta ako ni sa Katiya. Ti ano, makuan kita, maluto kita sing baboy. Hindi siya kuno ka kay 5 mile. Sige, paborito mo ni nagligad yan. Daga, pamalibad ka na. So, ikaw da kaon kay Mara na ASF.
1: So, mo sina, no?
2: Yes.
1: Sa subong niya, mas ginapili sa nga ton nga mga K5 nga mangin healthy, no? Ilabi na sa subong nga tiyempo, kinahanglan gid ka K5 Road nga hindi lang ang pagkaon sa mga healthy nga pagkaon ang kinahanglan. Kinahanglan man naton nga batuan ang mga virus.
2: Yes, correct. Nagakuan nga daan yan, daang panahon man naton ka K5 Myla. Naga-ulan-ulan, kumot bala. Yes. Subong abi, naga-ulan-ulan. Karoon naman ni tamaan naman ni kainit. Tapos sa vice versa, may mainit, may maulan. So dapat protektado ang aton nga lawas. Ano gani ka kay 5 Myla ang dapat nga protection?
1: Yes, kinahanglan gid sa aton nga lawas sang Mighty C.
2: Yan.
1: Ang alkaline nga vitamin C ka kay 5 Road.
2: Yes, ka kay 5 Myla. Kag syempre dapat may DTX 500 pa gid para yes, para kuan gid kompleto ricados ang protection sa aton sa nga lawas.
1: Kay di kinahanglan sa subong nga panyampo kay siling sang pag-asa. Medyo maulano ng aton nga paniyempo. So, kung ikaw ka kay 5 Road, kagina mahina ang imo nga immune system, no, gamay lang nga trotalisik, gamay lang nga kwansang ulan, tupa sang ulan sa imo, may ginabatsyag ka na. Dira na dayo nagasugod ang pagpurupangatsi. Magluwas na iya kung mabaho.
2: Mayad lang nakaroon ka kay 5 Myla kung dabi nagalain imo pamatsyag may kahakos-hakos ka dira bala.
1: Pero lain gidya ka kay 5 Road nga batuan gid no ang bisan ano man da do confident ka bala nga ti bisan ano man da ang panahon basta ko ya nakainom ko ya sa
2: yes,
1: MTC.
2: Yes, protektado bala ka kay 5 Myla no. Ilabi na kung pareho sa aton gadaan kung didiin kita nagalulupad kada adlaw. No, so ang sa mga kwan bala ang sa mga anaga field so dapat protektado gid mga ka K5 no magtake sang Mighty C kaga DTX 500.
1: Yes, kaga ti syempre sa subong ang aton dira nga mga ka K5 no i-comment tabi dira kon sa subong nga o kon kada Domingo ano ang inyo masami nga ginaluto para sa inyo sining pamilya. Kon ang routine ninyo kada Domingo, ano ang inyo nga ginahimo? Dabi pag ano comment kamo dira sa aton nga comment section. Agod nga mabatian na no? Kag maka-share man kita hinalaan ta kon nga man amo gid sina perme ang inyo ginaluto.
2: Yeah. Pero by the way ka K5 Myla. May ara ako sa imo sang joke.
1: Ara naman kita sa joke.
2: Oo, oh, eh dapat may joke kita ka kay 5 Myla. Kaya tungkol may guest kita dali sa subong nga daw pala sipa ni ho. Ano nga tinapay ang daga taekwondo?
1: Ano nga?
2: Yes, kakay Five Bala. Ano nga tinapay ang nag-taekwondo?
1: Ano kakay Five Road?
2: Hopya! Hopya kakay Five Bala. O, di ba lang?
1: Hay, nakadlaw ka mo. Wala ko to na pinsar. Ang akon ginapanumdom do ano stick bread.
2: Lae naman ang stick bread kay. Sige Ernest inang ato na bike. Basta kay basta ang taekwondo, hopya ina. Di ba kaya ang nag-taekwondo ka kay Five lang naga singit sang subong sa hopya.
1: Gani no, wala ko to na pinsara na. Okay. So, dugangan, tanang mga jokes ni Kakay Five Rodney.
2: Yes, correct, Kakay Five Bala.
1: Oo, kay maghaboy danay kita sa ang pila ka mga pahanumdom, makaligad ang pila ka mga minutos, Kakay Five.
0: Kakay Five News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
7: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
7: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C,
10: mabaka ang butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabasag ang butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
16: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Nestor, ang sinaing.
19: Luto na.
18: Ang labahan.
19: Nakasakbay na.
18: Ang uniform ko.
19: Naplanta na.
16: Ganito ako.
19: Tigasi.
16: Tigalapa.
19: Tigasay.
16: Tiga-plansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
19: ang extend.
16: Supplement for men.
19: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to mama.
19: X10 Food Supplement for Men.
20: May maca
19: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: X10 Food Supplement for Men.
20: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
20: DTX 500.
10: Mapakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
20: Memory Advanced Syrup.
19: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
22: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso!
1: What? Welcome mga ka-K5 sa pagpanumbalik sang K5 Sunday Balita Kagkalingawan. Diri lamang na sa K5 News FM Rojas. Naantis kita mag-diretsyo sa aton nga mga tupiko kag subong man na sa pila pagid ka mga paghahinalaan naton kag K5 Roddy direkta danay kita. Una, danay kita sa mga balita nga nagakahinabo. Hindi lamang diri sa probinsya sa Capiz, kundi man mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Una kita sa aton mga... Una kita mga ka-K5 sa mga headlines sa aton nga mga balita.
19: Come on.

0: Muna kita mga ka-K5 sa mga dalagkuan nga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang kapit. Sari-sari store gintupok sang kalayo.
1: Tirador sang panty dakop sa CCTV footage.
0: Kapiz kalakip nga maka-experyensya sa maulanon nga tiyempo. Tubtob sa Martes.
1: Intelligence agent nag-courtesy call sa bagong director sa Capiz Police Provincial Office. Koordinasyon kontra illegal nga droga ginpaligon.
0: Mga mangunguma kag mangingisda sa maayon. Nakighinunanon kay Governor Ferdinand H. Castro.
1: Linibo ka mga job seekers. Nagpakigbahin sa 2026 Meteor Inter-School Job Fair sa Rojas City.
0: Mga balita ka K5 nga nagakahinabo naman sa Pungsod, Pilipinas.
2: Balitang National. Balitang
0: National. Transparency, accountability, justisya kag demokrasya. Panawagan ni Senador Marco Leta sa publiko nga ipalapnag.
1: Catholic Bishops Conference of the Philippines inabantayan ang hulag sang impeachment trial.
0: Senator Amy Marcos ginsabat ang makahalamot nga setup sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Publiko ginaganyat nga makigbahin sa pagselebrar sang anibersaryo sang 2016 Arbitral Award.
0: Ka-K5, dire-diretso na kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka-K5 sa mga balita sa probinsya sang Capiz.
2: Balitang lokal.
0: Gintupok sang kalayo ang isa ka sari-sari store ginabanta alas 8:50 o kon alas 8:45 kagabi. Hulyo 11 sa Barangay 5, Rojas City. Sa impormasyon nga nako sa K5 News FM Rojas sa lugar, ginkilala ang tag-iya sang tindahan kay Marites Fernando. Kung sa diin, ginpahayag, ginpahibalo lamang sila sa mga tao sa lugar nga nagakasunog na ang ilang tindahan. Sunod rin, base sa mga payag kag mga malapit sa tindahan, una sila nga nakabati sa makusog nga lupo kaginsundan sa madakmol nga aso. Sa ilang pagpadulong sa lugar, halos ubos na ang sunod. Sa nga mga tindahan, napisar pa nga gintinguhaan sa mga kalapit nga palungon ang kalayo. Naibaluan niya ginaparentahan lamang ni Fernando ang iyang tindahan sa iyang abyan. Kagwala sang tawo ang lugar sa natabuang insidente. Maswerte nga madasig nagresponde sa lugar ang katapos ang Bureau of Fire Protection Rojas. Kag sa karon padayon nga ginaimbestigaran kung pila ang ginbilin nga halit kag kung ano ang gintunaan sa nga mga sunog. Nahibaluan nga humana sa light materials ang among tindahan.
1: Samtang nakuhaan sang closed circuit television footage ang ginapayag tirador sang panty sa Barangay San Jose, Rojas City. Sa video nakitaan nga naglabay ini sa isa kabalay nga iya target. Sang makalapaw na sa mapawa nga bahin, nagpasalipod ini sa kilid sang balay nga madulom. Minutos ang nakaligad, nakakuha na inisang tiempo kag may ginkuha na. Base sa kuwasang CCTV footage, nakuwasang kawatan ang panty nga puti. Dala pa ang hangar sini kag madasig nga nagpalagyo sa lugar. Sa laragway sang lalaki, nakasuksok ini sang kalo nga pula. Army green nga t-shirt kag brown nga short.
0: Sa pihak nga bahin, kalakip ang probinsya sa Capiz nga maka-experyensya sang magalumon nga tiyempo kag dako nga bahin sang pungsod, dob-dob o kon maulanon nga paniyempo, dob-dob sa Martes sa Hulyo 14. Ini ang sandig sa pinakauli nga forecast sa Weather Bureau. Maapektuhan sa southwest monsoon ang dako nga bahin sang pungsod nga magadala sang maulanon nga panahon. Bangod kalabanan nga mga lugar sa pungsod ang makabatsyaga sang siningat niyan po. Ginapanugyan na ang publiko nga posible magaresulta ini sang lapnagon nga pagbaha kag pagkarumpag sang duta.
1: Sa ibang pang balita, lokal nagpatigayon sang courtesy call si Intelligence Agent 5 Jerry G. Rocamora kay Police Colonel David L. Cachumbo Jr., bago nga Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office. Nangin sentro sang paginunanon ang pagpaligon sang tikang kag operasyon kontra illegal nga droga sa probinsya kag pagpakigbahin. Sa mga impormasyon kag estratehiya, agud nga mapaligon ang koordinasyon kag kooperasyon sang nagkalain-lain nga mga ahensya sa kampanya kontra illegal nga droga. Gin pasiguro man sang magtimbang nga bahin nga padayon ang ilang dedikasyon sa pagpaligon sang partnership sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno, agod nga suportahan ang mga tikang sa pagmintenar sang kalinong seguridad kag kaluwasan sang publiko. Samtang dako sa Gihapon ang papel sang publiko sa pagpalabot sa mga impormasyon kag koordinasyon sa otoridad, agod nga mapahaganhagan ang mga illegal nga aktibidad sa probinsya sang Capiz.
0: Samtang nakighinun-anon ang Kapin 1269 ka mga mangunguma kag mangingisda nagikan sa nagkalain-lain nga barangay sa Maayon kay Capiz Governor Ferdinand H. Castro nga ginhiwat sa Maayon Civic Center. Diri lagin palabot ang mga ginahimyo kag kinahanglanon nga masami apektado sa mga kalamidad at krisis. Ilabi na ang pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Sa nasambit man nga aktibidad, isa ini katikang agod mahibaluan kag personal nga mabatian sang gobernador. Nagikan sa mga mangunguma kag mangingisda ang ilaluyag nga ipalabot. Nahibaluan nga padayon ang pagpanikasog sang gobyerno probinsyal sa paghimo sang mga tikang kag programa nga magkabulig kag paghatag sang padayon nga suporta. Agod mas mapasanyog pa ang lokal nga produkto.

0: accessible nga pamaagi sa pagpangita sang trabaho, bangod ang mga employers mismo ang nagkadto sa Roas City. Nagpalabot man sang pagpasalamat ang Roas City Government sa tanan ng mga partner ng kumpanya, ahensya, nga nagbulig sa madanagon nga pagpatigayon sang job fair. Sunod sa lokal nga panguluhan, padayon ang pagabuligan sang gobyerno kag pribado nga sektor ang pagbukas sang mas madamong trabaho gud nga mapalig-on ang ekonomiya kag mapaayo ang kalidad sang pangabuhi sang mga pamilya sa Roas City kag sa Bugos nga Kapisa. Nagtambong naman sa programa sa Naydole Regional Director Attorney Sixto Rodriguez, OWA Regional Director James Mindiola, kag DESDA Capiz Provincial Director Joel Villagracia bilang suporta sa inisyatibo nga nagaluntad sang dugang oportunidad sa trabaho.
1: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Padayon ang panawagan ni Senador Dante Marcoleta sa publiko nga ipalapnag sa kalibutan ang transparency, accountability, justisya kag demokrasya. Naibaluan nga nagapabilin karon sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Karame ang among senador kung sa din ginakumpleto sini ang antibiotic treatment bangod sa mild pneumonia. Matandaan nga nagapangatubang si Marcoleta sa kaso nga plunder kag wala sang ginrekomendar nga piyansa. Inimay ka ang tanan sa alegasyon nga wala ginpahayag ang 75 million pesos nga donasyon sa iyang kompanya. Sa subong, wala pa sang dugang nga pahayag ang kampo ni Marcoleta angot sa nasambit nga kaso.
0: Sa dugang pang balita nasyonal, ginabantayan sang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP ang hulag sang impeachment trial sa Senado suno kay Episcopal Commission on Interreligious Dialogue Head Bishop Jose Colin Bagaforo. Suno sa Catholic leader, anay na nga nakatukod ang simbahang Katolika kag iban pa nga religious sects sang Interreligious Leaders Council for National Transformation nga aktibo nagbantay sa social issues kaangay sang impeachment trial. Sa bahin sang simbahang Katolika, nagapabilin suno diri ang katuyuan nga mapanabat ang sinuman nga ginaakusahan nga nakahimo sang krimen anuman ang posisyon sa gobyerno. Ginklaro man ni Bishop Bagaforo nga wala nila ginakondina ang Vice Presidente ukon nagahimo sang stand ukon pagsuporta sa sinuman nga opisyal. Sa baylo nga luyag lamang sang simbahan nga mangin madinalagon ang layi kag masunod ang constitutional process.
1: Sa pihak nga bahin ginsabat ni Senador Aime Marcos ang ginapahayag sini nga makahalamot nga setup nanday Senate President Twin Gatchalian kag Senator Francis Chiz Escudero bilang mga presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa senadura, masyado nga ginhimo nga kaladlawan si Senador Gatchalian kagin pahanungdom nga Senate President nila ini. Apang ginpahayag sini nga kaangay kaladlawan ang sitwasyon sini kagin question man nga man nga duha sila nga magkaupod na Escudero. Samtang ginpahayag ni Marcos nga pesar magboto pa sang napulo ka beses ang Senado sa konstitusyon, hindi na nila ini mabag-o pa.
0: Sa katapusan ng balita nasyonal, ginganyat sang atin nito koalisyon ang publiko nga makigbahin sa pagselebrar sang ikapulo nga anibersaryo ng kadalagan sang Pilipinas sa Arbitral Tribunal 2016. Ang nasambit ng koalisyon ginhatagan pagtamod ni Rafaela David, convener kung sa din sunod rin importante nga hindi malipatan kag padayon nga dumdumon ang nakuha sang pungsod. Naibaluan nga ginkilala sang United Nations Convention on the Law of Sea o kon UN Clause ang kinamatarong sang Pilipinas pag-abot sa ginagawan nga teritoryo sa West Philippine Sea. Nagapati man si David nga ang panindugan sa teritoryo hindi lamang responsibilidad sang gobyerno o kung grupo sa baylo kinahanglan tanan nga makigbahin kag mangin isa.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:48 na sa aga.

0: natian ang mga nagakahinabo ng mga balita sa probinsya sang Capiz, subong man mga mainit ng mga balita nga nagakahinabo naman sa pungsod Pilipinas. Sa liwat kaupon sa gihapon ang inyong nga mga K5 sa Subo nga Domingo nga maghahatag sang mga balita or magadulong sa mga balita ihibalo kag magapagigbain sang inspirasyon. No, sa aton kainang question ka K5 Road.
1: Yes, ka K5 Mile.
0: Mayara, no? Ang aton dito nga question kaina, ano bala ang masamin ninyo nga ginaluto sa tion o kon kada Domingo?
1: Are, are, no? May, are na, damo nagsalabat ka K5 Mile. Amat-amaton tabasa. Sige, hambal ni Okon, greetings anay dira kay Norli, kay Fritchie Haiko Sulcro, Okon Sulcorites, kay Kayaria Ombas Kalinaw Balbona. No? Good morning, ma'am, kay Gisrel Colasino. So, bongman, kay Bernadette Ometen Calzado, good morning. Kay K5 Mile, hambal na rin ni Tita Ruby, dayok nga lamayo. Manami. Go, manami. No, oo, no, manami ini. Tapos, kakipay may lakon ibutang bala ini sa daon sang saging. Isugba ni mo. Na, katilaw ka na na kakipay may la.
0: Oo, kakipay road.
1: Ah, diba? Nami.
0: Butangan da yun sang kalamansi.
1: Yes, kag kung mainit-init, pagid ang kanon ba?
0: Sampat. Kag butangan da yun sang gamay nga sili.
1: Yes, kakipay may la. Nami ng imo nga morning.
0: Kag ang sabat naman diriya, no, sang iban pagid. Baboy ko nung may langka kay K5 Road.
1: Yes, pwede man KBL. Kadyos, baboy, kag langka.
0: Una, may bala na kay K5 Road, no?
1: Yes, kay K5 Mile naman na. May ikit man inaya kay... Diba? Oo, busog-busog kag inatapos mukaon ka K5 Miles kag.
0: Pero kay Subong, no, maano danay kita, ma... Mautan-utan. Kag mauro isda.
1: Yes, ah, ambal na rin ni Ria Kalinaw Balbona. Siling niya, masami nila nga ginaluto ko Domingo, utan ginya kag paksiw nga isda. Kag wow. Pagabot naman sa uro hapon, nagaparaga ang kami sa kodbala. Wow! Mama! Dapat naka-extend ina si Mr. Nemo kay para mas manami ginang pagparagaak.
0: Sa subong man nga aga, nagpamati na sa aton si Ma'am Jana Velciloso dira sa may Adlawan. Nagpamati lang siya kung nuka K5 Road sa iyang cellphone.
1: Yes, good morning, Ma'am Jana. Kag syempre kay Ma'am Lia Baez. So, good morning, Manda. Si Toto Arms Vlog, good morning. Kaga kay Leo Bulliones, subong man kay Roda Amago. Kag kay Narisa Bautista, good morning. Good morning man kay Irene Inero Santiago. By the way, ka K5 Mile, no, happy birthday sa tanan ng mga nag-celebrate sang birthday today. Kag, happy birthday, gali sa akon da ang mga kuturan ka K5 Mile. Sang July 9, akon magulang nga babae, kag sang kahapon nga adlaw July 11, ang magulang ko naman nga lalaki. Happy birthday sa akon nga mga kuturan.
0: Ari ang para sa ila K5 Rodo.
1: Sige.

0: Happy, happy birthday!
1: Ayun!
0: Sa tanan yung mga naga sa ulog, sa ilang kadlawan subong Domingo, July 12. Happy, happy birthday!
1: Oy, by the way, Kapi Fem, may naman nami kong birthday, di ba lang? Ah, pero anong gida ang imo ka target lock sanda kong birthday?
0: Target lock? Liwat-liwat, K5, bro.
1: Yes, ang target lock ni mo ka K5, my luck, oh, my birthday. Ano, di ba may mga handa? So, damong handa. Ano, di ba lang pinaka... Gusto mo, gid nga, tiam mo, gid ang pinakauna mga makuha. Bala ka, K5 miles.
0: No.
1: May ara, ina, for sure, may ara, gid.
0: Una, syempre, do, ano, eh, ka K5, bro. Ang maayo nga pang lawason. Kag, yeah. Ano, ah. Madamo pa nga mga blessings.
1: Hindi, sang lumpia ka kay 5 Mile,
0: ha? I mean, kung nagkakado ka sa
1: yes, sa mga birthday, yes. Mm-hmm.
0: Happy birthday, happy birthday. Ano ba ito ang ginakuha muna kung magkado ka sa birthday, han? Ano ikan on?
1: Lumpia, kung nahambal ni ka kay 5 dyan yun. Mahilig ka gin sa lumpia.
0: Target luck. Ay, kung wala dabi, lumpia.
1: Siguro ko may bihon, ah.
0: Pampaba ng buhay.
1: Yes, kaki 5 mile lang. No? So, manabi ko my birthday. Kaya syempre, ang iba na balanta na nagkalain-lain nila activities ko my birthday, kaki 5 mile lang.
0: Hambal din ni Atsleo dyan kung nami ko nulutuon kung Domingo, tambo nga may gata, tapos may lupos nga kasag, kagparisan, paginsang isda nga prito, kag may sausawan nga mak kaha.
1: Yan,
0: git kumpleto, git punggit, orot, gini arts, leo dyan ba?
1: Tapos kung may bagungon, pagit bala, horolotot goton mo.
0: Lutgot? Why na yung ginalutgot ka kay Five Road?
1: Ginaano ina?
0: Ginasupsup ina yan.
1: Ay, ginasupsup? Ay, daw kagidaya ka kay Five, may lakad ba? Saling nila, ano ko nung nga pagkaon nga kung lantawon, hidlaw-hidlaw kagid magkaon. Sa amoy na ang bagungon ka kay Five Mile,
0: ha? Try mo dabi karon, bakal ka kadto ka sa lipunan, ha? Bakal ka sang bagungon, kag try mo lutgoton. Malabutan ka na sa... Labutan ka na kay Five Road tungang gabi, amot maubos mo na lutgot.
1: kung hindi mo pagtiltigan ang iya, sinima lang ang taliwis ka kay Five Mile, ha? Hindi ina magguha ang ginalutgot mo!
0: K5 dyan, lutgoton niya kuno ang bagungon.
1: Pero si Kaki 5 dyan, for sure, hindi niya maglutgot bagungon. Makuha niya siya yasang talaba, Kaki 5 miles. Mama namin ka daan, magkuha niya daw sang talaba, eh. Labi pa kung gaulan-ulan, Kaki 5 dyan.
0: Hambal niya, salad ko no ang ano target la kung
1: dessert.
0: Magkado sa birthday. Okay, sa liwat, no, sa aton dira nga mga Kaki 5. No, dali lang gid ka mo tutok kang magpamati no sa K5 News FM Rojas. Kay magdugang kita no sa subong man nga Domingo magluwas sa aton yung mga istorya nga mga kaladlawan. Mayara man kita sang mga bisita ka K5 Road.
1: Yes, kag sa na-mention ko na kaina ka K5 Mile, nagapani pa ini. Take note ha, hindi ini kabayo, kundi tao.
0: Natagaan, tanasang tiyempo ka K5 Road. Yes, kag ipahibalo, tanak karon sa aton yung mga tagpalamati. Kung sinubala, ay ning aton yung mga bisita sa subong adlaw sang Domingo.
1: Basta ka K5 Mile, nagakwani na sila, nagahupya!
0: Magahaboy na kita sa pila ka mga pahanumdom, mga ka K5.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: aton talakayon kilalaho nato ano ining mga free radicals nga ara malang sa imo palibot ginauyat-uyatan mo pagani permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy all about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals sige lang tahambal free radicals pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
4: electrons. Mga electrons sa mga molecules mo
3: amo nang molecule pag makawata na Sir Boy.
4: Why na?
3: Matamat na lang siya.
4: Matamat.
3: Isa sa mga kilala ko nga pre-radicals nga permingi na to ginauyatan kaya hindi gidya
4: mabuyan
3: cellphone. Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
4: Wala problema.
3: Ito si Lingkob lah. Perti ka mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
5: Tag-40,000 lang cellphone.
6: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
3: Like, imagine lah.
4: Amo na ka na, DTX 500.
3: Amo na gani nga. Hindi ko kayo kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Taglima kakapsula sang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan niya kami sa ice cream,
5: soft drinks.
3: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
4: Ah, di damo. Diabetes.
3: Damo-damo, no?
4: Diabetes.
3: Cancer. Diabetes, high blood problem,
4: tatanan, hypertension, cancer,
3: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis, kumpara mo sa budget sa DTX 500. In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
4: Correct.
3: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
4: Oh,
3: kaya yung Pinoy, Sir Boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
4: Suplemento.
2: DTX 500.
7: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko balang mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nagit, sir, ka namin, nagit sa akong nga mata.
2: DTX 500.
4: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
5: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nang kakaunta, miss, pero grabe pa kanon kanon.
4: Correct, no? Grabe pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon kalamay.
6: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
4: Correct. Mm. Amo ginadapat, no?
3: The cause of disease, not the disease itself.
4: Correct.
3: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
6: Mabalik-balik lang Japon. Oo. Oh, ara Japon ang cause.
3: Timustiya, amugin man nata. Bisan ako gani, kung grabe nga pin, unahang kuha na ipin niya, inong kuha na ipin reliver.
4: Correct.
3: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
4: Correct.
3: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
6: Ang aso.
3: Aso grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
4: Correct.
3: Amo na Sir Boy. Even mata apektado.
4: Apektado?
3: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka, lantal mo tsura, bata pa.
4: Bata pa, no?
3: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
4: Wala ka pa yung maintenance.
3: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
4: Ito
3: kanami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radical.
2: DTX 500!
9: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod nyo gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX
10: 3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy 3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, magabuti ka. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag-